0: ngalesa mleshike ngala effect mfethu sofonkole yabona sibona ukuthi singafumba thaliphi icilongo ongelifonkole le ndaba yanthuzuka leya effect leya yethu kumele siyifonkole siyifumbathe ngale edibite lasekho
1: hayi super matala survivor
2: Ilongo lona lofumbatheka wena tshela nje ama 30 kontra sibona ukuthi ngambani oh wena bowala vele baphila abantwana